0: kwa jemu zo tiju ukukuma do fo aunche gona uye ne ma se ko pa mu feu u ba fo aunche gona uye fo muso furu ka gele akuma ka cha dayere ne madam ma fer attention ba furu sa am fana ba fo safari kana ke o manye nga ne ala ye no ya ke uluye ka fen duma u muso ke flaye u ba ke sabaye u ba ke nanye namu otuma na aunche gona u ye am Philippines na wa uma am Philippines na
1: ya Philippines na
0: u ye an nambara wa uma an nambara
1: u ye an nambara
0: namu

so soni besita wolo itorni faka nyana bodin damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa modin tewa wa nege modin beniye lai selama gam bankerila jeli tigine jeli tante se kakanya mbetara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dimbeta fa nyonya eh ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe morini kalawe